0: SDA. Watu jumbi.
1: Ya,
0: ajumno watu dinise. En kwan kuwane hiya. Me won kwa hidiye, me wade. Eye no kure. Na, sun kwanu edahodye. Na, enediye katichaube madi asos wade se. Sun en kwan wadi wumu. Ubito from 13 years ni. Ya bono pampers. Ubidi dia wada ho. Ojonsoa uhunu ujana nae uhunu mesre enkwe tesa adie urade manem pari yei sebi yekwe nyadwa bia nubi wa saati mpechebe kebi bine bibuna bemu no nuwa kasa ni mebe yajune se ne mpai bomu no die oka si nyamiane se urade enkwa ahwadi womu ene mehia enti sunkwa ahwadi womu enye enkwa no keke enkwa ahwadi womu Esu di obedie wadasani asema meka se onenu no sunkwa na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyamitwe du ampo abowo no so denya na uti tia so na hode wo na bia radio na da sompa na chese waduane nsan sa me denya ne a me de mesaka me kon yi na mitri nu tia so a Nima denya miyase. Na me bie mi radio. Neda sompa. Nima huni se me duya nensa. Sane tiye. Entu wada sani bia. Me kache ose. Anuwa ye huwe nyangu pambo. Bie ni huwe mubefu urada. Sani ye tiye bia be nye duya niyasi. Enti diaka. Eni se ube sunkwa. Na huu nsunya diye. Ensi di obedie na no bi anwa ihu anyakopa bo bie ni ho a emubefu wura ensi ni obefira na odasani bie ni ho a na hode nyina tetema afi wo bodaja adanya se ne ntuma wada kam nyina wa yini nyina afira amanasa na ne try nyina wa shiri nyina amanasa te afi die onya bi nse ensi da se wa sun kwana usu ade a ade na ebebbo wo ade ne beba na wini ho Se usun ade a na wan sun kwa ade ne beba nanso e ma meto hwe o nya metwe du ampo se wadi kumase man nyina acha kumase emu ada nyina afa nya me ma ne bofo be ka tro sa bao means ubebu afa so ube chori bum kura se di kumase nyina amam he ma di spare pass aye ton no ya ka tro se se sere nyina aso wa hwa na be so ye wo hwa kura na be nyana ana so ye wo Abuja sunkwa nsua de wona wo nyakopon do asi ye no be kaje o se se omo ka tro se se yesu ade na yen sunkwa anka ye hunu o se kwa me despite ona mtade ne mfato ho na wo ton cassette e railways wono I saw him with my naked eyes ye obi na ka tre me na cassette ne gutro ko so
1: sunpana yi 3
0: asma me kan se bia nyaado a me ka edi ase nyankopon nu nyam ama no se osuade enko ane wansun kwa kade ne bae no ka wokɔ asama the long time hwe abiri bi me kɔji loan e wa gona bank bi a me pese be bodin 3000 cedis 3000 ocedis hey me ka si kar be 7 times asana de achi mana mano ne si kar me fan kwa ye dai men fam fahine men yesi tese adwendwina to me so no ma ba kwa ne kwaje bosia ne bi bank won wo obosika na chi me se bank woni penya ba bi ntia tete egugugu ho sa oso sike mo nan ne ho pose che sun kwande nsua de anyesa adie me bare na won ti ase abrante bi don to si en wote naka be Dunum, what a buck must a sabre pa 2 million.
1: Some panay 3.1.
0: This is Carmano, or much, you know. The who was to say, answer the boy, the man was that difficult. Let me crew came. And the old Fabra, Fessy Carabra, or on Yissi Kerim Kurakon, I asked him. And now, of course, and the crew came. And I'm telling all told to us, you know, this is Caracoy. Or this is Carman, one will be in the bottoms. No, you don't see it. You're not off to the bottom. You're not. Why is he? wa kuma to so pa ha bo fro to aye pa na ka no gong nyina sem ha ade ene wohia wosia kot me men koto die abusua enkwa ne hia
1: sumpana yi
0: sumkwa ne nsua die sumkwa ne nsua die se nyame se woma wonkwa ahoden wo mu woma wonkwa ahoden wo mu anyasa se wusua die a ade ne beba no na okwasa maado long time enkwa ahoden mu bompa se nyankopon woma bi na wonkwa o wadie ya kasa ya diwia si njine mawa ukura obe choru mu adai maku maku besa 900,000 ya kasa yote sisa wede befa hini ya kasa OA travel and toss ni kasa njina VIP enko kama masa ya kasa wabibu ya faso ben prensa because obidi loto 8 million no odi ahurisia kwotna trata so ma trata di ne hwe e wo kira bonte so ma wu akwa bi wo se ha me kama di loto 20 million kama nye jima bi ada kama fa sikara to sumye se ha me to da me sa na me confess sikana ada ho keke oso wanya juma okobie sikana so ahwete sikana ada ho 20 million sinya menesre nko enko ahwodin wo mu na ensi wo ye na sa enko no wo ha baumis obedidi baumis ubefra baumis ubenya baby do triato ebi se mi hunu boda ni bia wa wi a wa chi bi bia kapano si da so
1: 3.1
0: no dan che wada wedidi anya sopros boda ni edidi anya sopros wa me ka chero se seni ti bia anu ayi hu nyankopon abobie ni hu mbefuura na kankwa ene hia. God bless you all for listening to my piece of
2: mama yanko yefutu seven so kukre
0: tetetetetetetetem ene yebetu ye hofo if you said debiara da onipa da sani ehia futu
1: so mpana yi
0: I was for my can same way na meta kapa e wo radio so sa be ma wo ba wodono pa oba wodono mede pa se ho oba wo peno pa wani jino ho ontene ho kasa yete ase pa ya semu sadakrubi oba wodono pa no sadakrubi wo se wonware wa
1: sumpana
0: yi 3 aso wonntene bie wo a bema ma wadwuma nhia wo ma wadwuma enhia wo bema oba no se onware bie wo aye ne yida mwa ko dwatoa wo so onware bie wo a ma wadwuma nhia wo ababa wo be ka sem se me ka se bema no se mpe no no me de benya no da me gate ya chi aye first gate no me bie first gate ya enye ye ade na da gate ya chi no sorry me o akua
1: sumpana yi 3.1
0: akua me o ready for mama ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hia wo jimi fo be ma wadwuma hia wo oba ne se bo nware bie wo master ma wadwuma hia wo na wa adwuma no be mo ba na kwadwatoa me na me ka kire wo na okada oba no gate aji no na sesei sia me se mo wani nku adwuma ho hwa otumfo kan asem bi da bia wo se akonwa bia enya ketwa na okwa wo uni pa wo te akonwa so wo ba fa so di akonwa no ene ma na ye ketwa sanet ye adwuma bi anya ketwa saa wo na okwa obefa so adi adwuma no emo bi mu wa bomfia mo bi mu wa bam hwe bonsam ade odi wiki nipa kese ba ko pa ne abambuo hwe
2: ebinum so aso otansa ho
1: 3.1
2: ebinum so akodu ne nkate ebinum so anche wie de chinchini me na makate wo ah na ya ko adum na ko bisa wona waye so sakese nse wo sase sei asman pese be kate wo no wo sase sei na oba kate wo anti bi efre na anti dede wo wadum le storo e kwade yemienu adumo hakese mienu niema na bisanti dede santi dede na oba besia ye de na otimi ni
1: bie
2: stokese se ose mranti ayere na me soa o adum ha obi e hunu me na me yaba ya no na me soa niema no so me panyi bi wase ha ne store ya na ma bre na ma sere papa se me sue si ho na ma kosu esi ho sa na se mi ne ma na dɔso me so a na me brɛ na me sɛ sɛ o ma me mo table bi e si na ni mo hɔnom because na de kɔ na me ne ton na o ma me kwa na me bo table nti me yi bi ko kyina na ma san ba hɛ sɛno na bi so gu table no so sa ɛne sabri abusia ma wɔ dwuma hia a me am director OA Travel and Tours Europe kwa jeman ɔne me di nkɔmɔ bi yewura me bo dina menye asem me bo dina kasem asem rante ne me de trotro ba kopere sa si o I started with only one trotro se me ti ma kind of plane se sa gana ba dan chenya the single person and car door small gana hanu sa ba dan chenya master ma wajuma hia ah na abusua ne wadwuma abusua no bra ya wabo wodi ya transfer mu na dada wuti asor ne ye asor na wo I encourage you sa mo woni nku asor ho na mo woni so enku wadwuma ho asma me ka se woro no because asor no kura no ye di adwuma na ekọ honestly so bi ntia sia omra me enchirechirim na me fa babo no kura improve nche ne se wo se ensa nya dwuma ensa se odidi na wan di so so abetimi akwa sori
1: 3.1
2: fine abusu mo dwuma hia mo woni nku wadwuma ho ah anya dani a obaware de na mesrew e ma aware sem enye buta kese e wonim enche wadwuma asema me ka chew ne no no ah ubi sa mi ru a Isaac osu ansa sa wo sa sia sia obe ka kire wo men kan ha obe ka kire wo ma wadwuma nya obiri bia ah me se ma dwuma se e wo take fm na abrante bi no wo workshop ho no na won de woni e
1: 3.1
2: me bedwuma tempa che wo bia me do dwuma mo ana wa ba be fa de akọ se mrade de na ada na bedwuma tempa za waji mi adwuma no papa dia aja sabra fe ni makọ dwuma mfoforo sani e direct agent na chipa oyi na di obi e ni mse mrante e hene fa dwuma ni agro ya na binu mokekekeka na dia wa madwuma no afa odumum wa madwuma ei ha
1: sompana
2: yi ohia ni mguasi o ohia ya enti mu adwuma hia e ma wa ba mummu ah meti ma chiru nipa ba se ten gukumasia contact them ne bi sa on say wo mo sha se sei ne binu so kenke do kuna ya hono ai ne binu so ice water nanso wa mo wa ba mummu no ene wagira yie yakoto ba ma bi watmatim na o kan suku asem kire o si school no wote ye na o bi fie ni o kwaje ye
1: 3.1
2: na o ti school no ya announcement wo radio so information center ne ade ade wurewure fie mu akwara ba akope ni onya no akwara ba akopa ni saka na wo che na de afi na akwara ba akope ni twie school no mu ansana koda otosumi no afi ansana koda otosumi no eba ekwe na ni school na du p6 na so bre ekwe na ni school was one of the most densely populated schools in Kumasi city school an koda gum kese pa na ni school no kan ho o kura koda ba 1700 sa ani e bobra o manaba mu amu
0: Wanka wa kasa number one, wa yira wala no kura ni tirinye. Number two, if ya kwa haa, ya no damaye ni bibiasim. Number three, akwa dano wa bae sukuru wa busu yefu. Kwa da wa bae sukuru bia ame kama hundi ye. Wunye. Abu siya four. Number three, kwa wa kasa, me home pe sukuru. Kwa be jay kwe. Sae wa ati asye. And so, bre kwe nani school nukwa de gum. E diwa sesa akwa da anwa. Onon kwa ba enuwa nye school fees da. Atre se nitri ye. Abu siya nwa bre ti mwajman hiyan. Masa.
1: Sumpa.
0: Mwa ni mkun wajuma hupa. Ne bisi bisa se. Wosha siye sei. Obana siye hiyan. Eti. Wangwaria. Wadi ya manan kwa neme wajuma hiyan. Master. Ajuma na di ubeba. Mekase bila no mboda mpu atake wo. Eti muhono. Misa eski da pa. Wawarai mema minti na metawo hopa. Akwabi omo chire no se untware mpu ene utwa o se fe no dagati hwan dagati na owi ene wo se utware yire so de na yeso wo yire de se o se fia se wa ah na se kubira gata e de na o yire fia se wa o se madwuma ntira o se na dwuma ntira and it's true sawomo wani ku adwuma ho na wan follow oba na sai wada agye nyina anko da gate echi a master 3.1 na katsa o se echire no sawope buroni ba kra be wa no enti abusu am odjuma hiawo enda so enti odjuma jeje mu kra kuma se for pass a titiru ma no adjuma no de na mu a ayese de epiki no a oba he no agya ma na koda no onna ma yase no onna bu ku yase no onna ma ha just one to say, yeah, yeah, wedding ha.
1: So, Panama
0: Corano, or yeah, you might be banu would be. Mawa Nin Kun, what you maho? And ferry, a juma, we had a man ferry. What ferry? What ferry, what you man, I'll look at them so so bad. A juma, we had in the old ferry. Now, call them so and also to obey a day. And over Quaguma, a prison for one who ye, Kumasi Jim, you ever more copra.
1: So, Pana 3.1.
0: Now I see Jim, now you could be Jim. Now, propra. Missy as Yamupi. I am a man, Modofopa, and Rantia, and your boyfriend.
2: I didn't see a foot to some, then Twasso. Yet that's why you could do this ye. Nya koko kumkoto to anwe so. Ya da so wo ha.
1: So panani
2: point. Eya. Ohia me yahodo mienu. Ohia ye accidental. Ana ohia ye ohia ye accidental. Ana ohia ba akoso de enye accidental. Eya intentional. Ano atie ye beka ho asem. Yani bi ho no mo a ye san na me yani bi baaye ni yani bi wo so a ni pam fom so ni pa no a fom so
1: so pa na 3.1
2: no e be kan ho asem abusu afo se hia ba ma
1: so
2: ne ma ene ma me nan kasa o mutime ma ba ma ni din bi kura wo fie ho hiya bɛ ma to da bi efeni digo ebi so efeni utibo da ko ni pa di ti mo de ni ta fe utibo da ko no ebi so efeni ti kraka ina ho do bebre ana oba no pene so e ma bɛ ma no ne ma ya ona ona awo no ko no o de ma no hiya bɛ ma ya na nase kura no etoto nase sa osikani one na yere ko a ade ache a nase ko dwa toa na sa ohia ni de
0: wana na yele kwa tiensin bia ya na etesisi bema mekase oba no wonto no ya nto na man ya nto no man me ma tete me ba no nkuno kwadaro me ma tete no nkuno wuntumi a farisi ho sanse mi nyina wo hiani ne yakatre no osikani ase sawesi ebi mfiri no mu mada me na me kachira onde akwada na de ne woje e de e ne woje na finally wakatse o se oti we kura me na wase da na wase da na nka sabia nya adwa mafa wo ba ne onana no e hwe woni a aseda be bi o so na nka ma se wonsa na me so yo what we are friends soin ma won ka se ma se ba yire ayi mu eni e mo konkukura ni na je na no adi wo hia ni guase wo hia ya na ye kan se to da bia oba no be catch there ne man se mo se won ti asmase enti we declare to the children se won ye ni pa wo ti asmase Obarbe man in Mehun said, who had been? With Nanny Bia, yes, who had been? A sorry moo, a busiamu. Ah, I said, with Yanny, why everyone was swimming with a tertuny din temper. Yet tertuny din temper. Na, Ben Missy Cowan is him. I don't know who see a sword that cram mastery. Wadi nuye guso. Afeni wadi nchensi mbe guso. Na haba kache nchensi wame ni kominyo. Mwabo dam. Se udi kominyo nwe nye. Ye mbe ni kominyo. Ah. Ube daka.
2: Ujido kwa boso.
0: Ah. Enti ohiano. Ni nuye penjini padi ya juju. Se se bebi ya befebi ya. Yedu puso. Puso. Puso. Puso. Eya. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Naso enye biribi yase na bojo. Ohia emu ajojo, emu kasetia, emu kasetwitwie. Ohia ne yiribia ni makuti abo. Oka gezi upa. Aya. Kwada so na panyini bi wo honum na mempese me bodi din ne susa bi bi e ko nfie no na yiri mi no e work na yiri mi no no nyaa di tifie no no mo kitchen adanya wo che won must type from fanchi nam nyen kwai na the same star no mo ye na afono na ma no sere sere ba fo ne maami wo hubi aja ku vidie
1: so
0: pani ari basa basa ase wo ye hiani a ya ka kire wo yire se wo kire na style on fan nti nam ne kwa number 1 wo yire ni be di ujuma papa pa na yire an ka hwe kura na se wo pe wo a wo ase be ka se wo se se ma ntete me be yi se se ma me ba no oni madu yan no asene ade na wo die ya kese be ma sisi ne ho pa wo sikase mu ansana
2: kwa wade
0: wo wura wade mu abusa fo sompa na motie no me sum ema odi hia wade wa hwe ya odi awire ho awire ho awire ho awire ho awire ho obekono basa obekono basa be ma hia ni bia ye jojo no se uwu a enya ne krada me na me ka chirewo enya ne krada uwu enya ne betime uwu krada shia
1: so pana